0: Teh Aji jah mga huleng, we nga huleng. Ang
1: huleng mga iinam na.
0: Kumod.
1: Kumod. Sayang yan.
0: Adoling asoikun.
1: Asoikun, Adoling.
0: Semangat kesayangan Adin.
1: Semangat.

0: inggih kang sawidak perkawis kang pinuncal eka lawan dasa
1: basa eka
0: eka hartosipun sawiji dasai kukulu
1: iya.